Gite siya miti, gina ngiti siya suma, kume uro ili mari, gina jendere siya ronji, kume radhiro, gina gie dhuiro, kume guru riandi, gina gie idararo riandi, mama ni movuro mawi mwaro FM.

0: tuga soka tuga tonya mavunji ole
1: tekura dimwa ne mundu ule wevokete ngai munene ule wigete mwevoko wake kwe ngai ne tondu wake ke kalieta mute ovanditwe ruterere ruamaji bwana sifiwe.

0: metagwa hot the band muthikiriria rumbetagwa nikikutazama dagika si mirongana na inyanya muthikiriria bitugite mathare mama ma the dita cia muthenya nikuga twina dagika singite 12 ndiri ikore itigarite ikore kivando ega vyuma thare ma da mugwanje cia muthenya tukore tukivinga vinga muvango wetu gutura tura marakara monday
1: wara karwa ni uriku Itura storage ya gusionde Daria marakara mandi
2: Daria marakara mandi
1: Tugi tura tura
0: Noti mugwanja gire nyegire idano idada tu mugwanja noti nyanya ni onambe yetu ya dimu mudikiri ya wanakana noti mugwanja idatu idatu we mwe gire noti idatu kenda kenda we mwore fema lo
3: Bankara
0: Vipi
3: Mokita na mwake kwega
0: ya, karibu sana mburu makutano mwe chonjo
3: Itu chonjo huko
0: Ehe Kabisa.
3: Thank you.
0: Ni sawa.
4: 50 states, one national mall, 2 weeks of freedom. The Great American State Fair opens June 25th in Washington, D.C. All 50 states, live music and rodeo, innovation, arts, culture, and American patriotism. Every day brings a new theme celebrating the best of who we are, capped by the largest fireworks display in the world on July 4th. This is for every American. Admission is free. Plan your trip at freedom250.org. Freedom 250, the Great American State Fair. Be there.
0: Mm-hmm.
3: Hello, Mwaro.
0: Noti mugwanja gire nyegire idano idatha tu mugwanja roti nyanya noti mugwanja idatu idatu imwigire noti idatu kenda kenda muthikiria ndumiri ya kukoro kimbikiri ya vogu mutambore muvote ni wawe mwaro FM we mwaro hello we mwaro
5: yes man kiara
0: vipi
5: kwe rwakea
0: nagutie kathie na mwondo wakwa ni aria na uwa
5: uraria na nile ya sentirias
0: karibu sana
5: nyike ndo kira kienda kari iti omothe ni client kuwetira wero diweke quotation akambia kukombia na muindu indiaga kuira alo ni tiktok wero sio mtakwa naambia vurani karune vando veta waru nyenges nila dita wikira mundu quotation ya gypsum kibuwa tiambia kumbira ni mbia ila naamu iti ambia kumbira tiktok waru ni tianga ni ngiri zaate undosio ni wanda kagia munu kiharato ni anduwasi maradi ukombia wira matise wira ni matiga ni nandato matiga ni wala mese wirosio
0: arare gire gweta osi wa tiktok neke arare gire gweta wa tiktok neke
5: ni guonga ambira wa tiktok nwa kile na yeka quotation na mwira mbeza siya ke ni ukira siya kwa rakini wira waka nura wenda nundo waku wali tira wira kwa guonga bado arwa na karaka intention ni wala enda ni murutire wira rakini wira wambia siya kwa nye nyeketa wandu tivya wira wama na umoze na tinda unyejes
0: By the way, mbikiri SMS vugo mutambore ni kuvitu kina namba yetu SMS mbrother Nitu kukoro tokiara niria makiri ya nondo wa maondo masio
5: Sawa
0: Kabisa Wimora fema loo
6: Nata mbrother
0: Kutie kathina
6: Radia na mundu wetu ati kavuru ya kithimu
0: Kavuru kithimu mwechonjo
6: Ye huko kithimu uwe sawa
0: Iii
6: Huko tokina nerule na maondo mare mbrother manda akarejie
0: Wara karuwa ni maondo mare kumbrother
6: na maondo muma ye mbrada nguwe sige no wete kanya nani na mwikia na mundu wondu ye mwikaduwa embu kaonte no wete kanya nani ya na mundu wondu nanti kireria mundu ambere konda kanya nenye na we mwikia wakura
0: hee
6: ito mitu ramu kawaki roko tukiura girwa tukajiku wikiria mundu kura enge tumegwiri tenza
0: ii
6: tuko na kava kaka nige etu
0: ii
6: enge naone mbia siyao matovete tukadura mpesa
0: ii
6: tukatika mundo evu iturari kana mundo wa muwega unge turutira wira
0: mhm
6: tuwa likebu ikia mundo siyo vo
0: yeah
6: mundo waka ere ni mundo siyo tuburaga
0: ii
6: kafinda kana tutaya dhuru mundo siyo
0: yeah
6: ura kore ni nginya dimu wako vura kira nginya vati tazio tuko nogosa
0: ii
6: no wona to nyava alia
0: ee
6: akariga nilwa nienda siya tumina to nyava u
0: mhm
6: akariga nilwa nula muaragia
0: mhm
6: wengi uka akambia kuga kwa nana kwa nende asa siya kesi akili ate siya tumina azuru we
0: ii
6: weko ya mundongi tutedia na mundongi tutira wira
0: mhm
6: wa mutigile vada nondo ndaye na mpesa
0: ii
6: mundongi tedia ndo akwane mazivitale mako mana andawa
0: mhm
6: tuwa mutigile varia
0: mhm
6: mundu unge pota utuli mila varavara wega
0: ii
6: tuwa mutiga varia talu huku uwe tukia ndundu
0: ii
6: tuko watu na zina nyenge muno na nene mbali uvo pio
0: mhm
6: tondo etura lea kia ndundu ukura zeria kwa ne msi ya dhuruwa atuwa onda kagira tagasira kamwe
0: ii
6: yenge ikaziwa
0: ii
6: yenge ikarega kuzidua zune mendaga kuga atirire muikia wakura na ndora tubulaga kabindaga kani kwa neto kwa neto siyemo to madi te kwambia wosa kadimo siyeto hihihi natigaru mna ugire kameme kawe maro ni kato kutoko
0: hee
6: la undieno tuyevo toru nito mabovoro
0: aha
6: tutako madila
0: mabati kwambirio mamevo kufu kwambirio kwenza ginyamari mama wa madhiko mboi
6: hee leo dimo siyeto madi te kwambia wosa ka brada
0: hii
6: ukole yenginye tawe kukua we maro na kama lako uye kota la ambeta
0: hihihi
6: kogo mwike wakura ni amenyele muno kavinda kaka tutila ikiri ate mundu nundu ate nuhu ate vili vato ato mwamwe kuhiranda kurodi mutongo nyo yonge tutegia
0: kabisa
6: inda wega
0: na kuro wena mudhenya mwaro uwe mwaro fema leo halo uwe mwaro uvoro waku
7: imu suku
0: ni alia na umu ndo wakua
7: yene mwangiku magamo nyange
0: e karibu sana mwas
7: na nini nda karite mande omundi
0: nindugi yako la karia mburu
7: barabara ino ya kuma meka kuthie nginya ka munyange yari mirwe
0: mhm
7: na ndo amakina thie mapiane ta mara mute to mai avairumo nga mutumbi uyo ri njira ri yo mani
0: ona
7: nginya nguo katuracu thairi anguru to ikagire aicho to ndo ana ndingi thie ka ngira na nguo mberu
0: aiya
7: joke ngwate mundu auga bau deretire bau auga imwana ni rute wira watu avanye kazi
0: ii
7: wasikai mtaani sana
0: hihihi thank you bro kura na mavinda maro vioe mwara fema lo ndike ketika ritete idhano peki yake kuro kiva ndoega vio madhari ma mwagwanja siya mwadhina mwadhikiri ya nengu kura ngeosa di mwusi ingeta igire mbere ya tora niriti na mundogo toto la embu niona niye kinyetie kumo mwadhikiri ya studio resia we mwaro hello vuro waku
7: timo sufu mwusea nika gili ligazi kini manyire kanandji mu mbaka wa njara ya mudi ukuira
0: karibu tena Jim
7: liwe
0: hee
7: kuina tulitima tuko watu ya vaguwe na
0: ii
7: na mamirari
0: ii
7: mzee ritima ishe nisi ya ulide
0: mhm
7: lutu ukura kamera tukimulika ta na ta
0: atoti ii
7: aya pa njireno ya pamirari ino siya vai na kutiki vara vaurisi kwa mbata ya kwa karuku nijari niroi
0: mhm
7: mzee varavara yo erori yika eka vitu kabuka na pika buka na paso no
0: ii
7: watu ambile kutu atone na guma tukare tuka vini tuka ambako vini kani tuku ungu
0: mhm
7: mara mutembi kire
0: mhm
7: nitu wako tu ikiro ni mwesi nwa vizani halafu
0: ee
7: kui naka varavara kai varavara kazuhu
0: ii
7: uwe kazuhu sikurupa waka lori kivai kavaravara kaba tirite buka maata kuka nitea mudito
0: ii
7: kavaravara kune kama mwesi nwa vizani varavara yo mzee ee na mitaro utange kira nginya na wili mbaru
0: mhm
7: ina mitaro minene muno barabara yo ni rimwe
0: ii
7: na ikirwe mara mumuze barabara no ingina yo kuma hapa ndaza ali kubiye kuma bara mili ya ngira ya bara mili
0: ni
7: bara ndaza ali atamu ku barabara yo ndi ali mwa no kuma vuka ndaza ali kubiye maro ali barabara ni ali mirwe
0: ii
7: no kuma vuka ndaza ali kubiye bara vuka ndoko sikuru barabara ndi ngiro mara no kuma vuka ndoko kubiye maro ali niye kiro mara muse aya vai na ni vage mabaza mengi kuma bumba bare aba murigwa kavuga buko bi marwari eguru na marwari ederero
0: para
7: bale ndi ari mwa ni mutume ne gakuri wa maranga ni mutume ne gakuri kwewe
0: ala
7: ni agora aí essa bueria para fazer eu iba na militar o misuco mono no é a mozinho a zuzani vai para fazer o time né e na militar o itangi girang já ia musi tivi musi quando já vou como vou pagar guri com bateria varia guru
0: e
7: para o nome guri mundo na guitura mas o que mais ali é de guri que varia guru mas de mamuni que direito tá mundo que ligou na musi tivi musi eu mando ma mando meta macambira we no gutinde kasuza ni wazi wariro to ni muremu arafu no ege ibondi je kagira je kora ni barabara no wathondekire no gwe muje
0: eh
7: no ege ibondi je kagira barabara je kora ni ati barabara ni complete riu no egire na riu barabara eva no gwo ke no to na ke to ni no adugiririe no barabara muje barabara wa ko na no ko na tu no gwe no ete tio
0: eh
7: riu ni ne mando magwe we
0: Thank you for Jim ndubiri sio ni sio kinyera na niko kore gikinyera wega vio mundu gwitote wa riro karibu sana toto la embu
8: thank you so much Mr. Vibes on Vibes
0: otie mukinyera ne kaoma
8: ko karathirire ya kwirire ndawa
0: eh
8: ndia kwirire ndawa
0: ndawa ni riko tandiri
8: kanyo ngire tasa iyo ndi ngari likiyawa iyo ndi kwari likiyawa no anga off mic
0: ndi na kiwo kya ndawa yo rure ndikate
8: ai ni ndu kiara bai ndi kwisi ngo ndi kwisi no kwari to ryaku Mr. Vibes on Vibes eh wewe unjori dia rito we
0: uguti gwo mbise
8: eh
0: asa nu isiro gutu mando wa gwetu iturare mesirie nae
8: ka tena nae
0: re mesi
8: ni mutika mesirie nae
0: kimwana kiega
8: Mr. yani overtel gukora we na vibes kila mahali
0: eh
8: tutaru tutu wa kunitonge na gia
0: tutaru tutu ni tuvuta gwo muno ni mundu
8: mundu
0: eh tuvuta gwo ni mundu te andu ni mundu
8: okay
0: eh
8: mundu
0: mavindare maikeno
8: ya
0: Yeah.
8: Mavindare maikeno.
0: Mm. Oh. Ntoka gaweka vio. Nitore mundu etho aga kiongo agiciria.
8: Ai a. Ogwa mundu nimze ko harika kuga ni andu.
0: Batira ngorani.
8: Eh.
0: Na uria mundu etho aga kiongo agiciria.
8: Eh.
0: Batira ngorani. Ana iria nini?
8: Kunyitithetie wega mundu. Mwega
0: kabisa.
8: Tu eva mwe.
0: Tupenji mwe.
8: Tu ikijamo.
0: Na kwiriwe mundu mugi.
8: Eh, tu ikijamo kabisa.
0: Anyway, ni na weekend fiti na wengu esiria ure na weekend mbega.
8: Ai wana na weekend mbega mundu makeria.
0: Mhm.
8: Amuthenyo wa gorothi no service tutrai na Evangelist Flora.
0: Ah
8: ni turarathimire muthikireria muno. Na kindu kire ni atwikire wa kuthoma muthenyo wa goro kiara ni ati ciugo cieto ni itwavaga. Eh kogu na twathoma mande kwa mengi muno. Ah
0: tuna bare we aragiria.
8: Eh rurimi ni takaramu. Kogu ni thingwaria.
0: Kabisa.
8: Kwa andika.
0: Na ni mwira ngu muthikireria ngu maita mengi. Ngamwira ukamenyeria kanyo gaku. Rio ndo rauga maundu ti mega
8: ni
0: muthinu. Ndi mundu mwega
8: nirarubire
0: asa
8: niko toro
0: mundu ni moka matonye muturire ri wako
8: oguo
0: tu
8: niguo riwe
0: ndi no mbuge ni mundu mbesa
8: ehe
0: ni mundu mwega ni na gikeno
8: niguo
0: ni na thayo
8: oguo riwe
0: na tukiragira monde
8: tukena uga amen teguo tukena uga amen
0: kabisa
8: nundu wa mwathani otherwise ngiru tigeri ndonye
0: guko motuma tereve na mbere
8: njarunya kuvana atia
0: akure kuvute vonde mananya no marambigua
8: No teguo nikitumi ni akura Mr. Vibes on Vibes ni twarega na nino ndire no atigire kundetera tunyamu
0: ai ai ai tunyamu riu
8: we guilty as charged kana
0: kabisa ndingetetera
8: kuguo kada madha
0: ne mbise na madha namo tondu thiku no munu ni auma kuri motuku vio
8: niguo
0: riu gukwania na mirigo na ni wisi guku yana kija madha fulani
8: ndo kama kekea
0: korogo gwe sawa lakini ni ngugwiciria vio
8: sawa
0: mweri tio thira
8: teguo
0: good kabisa muthikiriria koro na mavinda maro mande mbega vio kimegesero kiega muthikiriria tugakora twina we wavugo mutambure muthinyare waru sio ndare gutura tura Tuesday goodbye God bless you.

Ngai mani kwa nina kuvoya ma itikira kundathima na mwana ngai akurathima na mwana I no aririkanire kuthie kumucokeria ngatho weterete thina wingi uke nigetha wambiririe kumuvoya muthikiriria turavoya ngai tutai gutigithiriria na tutagukua ngoro na ngai arikie gutuigua tutikariganirwe kuthie kumucokeria ngatho ni tondu wa maundu mega maria ekite muthenya wa munthe muthikiriria na tukiambagiriria kiumia nie ningeenda gukwira atiriri ngai no ucokagia mavoya mamundu guothe uria umuvoyaga atagutigithiriria na uria umuvoyaga atagukua ngoro mbara nyingi iria amwe tuturuite turuite kuvitukirira mavoya ukathaitha ngai no kamwira uima ngai gutina vindi nganoga guka kwiwe ni tondu we wi vava wakwa nie ngai na kuthaitha ma itikira kunthengu tiria ndi mathieno imbere yakwa ino ndi mathie imbere yakwa irenda kumbita no atengai itikira kunthengu tiria yo na ngai niguo tuika wagwika kavora kavora ukinethira ngai niwa kuvotithia kumira kuma kwi ndi mathie yo muthenya wa munthi muthikiriria ni ngwenda gukumiriria na kigo kia ngai na ngwire atiri muthikiriria variori wavota kwithira ngigia ciana ciaku itiekarite uria mwene wita muciari ungienda ciekare muthikiriria no mavoagira wa muthenya wa muthenya wavota kwithira muthuri waku kana mutumia waku wanake ni umite njira no muvoagira ni bise kwina wengi ukumbira karimi kwina ne makuvia ni sawa ni negua muthikiriria awa tukigenda guguo na mbere no voagira kanitho ucio waku no voagira muthinjiri ngai uria ukoragwo agikurithia na kiugo kani kwa wetagira kuthie gwike nigetha umumutitikithie mirigo ya mavoya mengi mengi mengi ya wa mundu na thina wake mbukite gukwira wana muthikiriria no tuike wa kwivoera wanawe muthikiriria no tuike wa kwivoera na ngai atuike wa gukwigua undu sio kuthumburite mutumio yo kana mundu mukoyo wandigwa ndanoga kuthie kwe mucirithania amenyaga wega amenyaga wega ati mucirithania nikio gutuika wa kumutethia ni wamenyaga wega muthikiriria uyu ni wake tuongeruta mugambo na agikinya vandu akinanoga uima muthikiriria tamaka ndungenogia ngai riria urathaitha ngai tikukoragwo kimunogia kukoragwo kiririkania ngai kwina ndu gucukumite na nowe ni ngai atuike wa gukuvuthiria murigo ucio vindire muthikiriria maundu maku marigicana nginya gukira mwandiko wa kindi mbugite gukuririkania kwina uria ungituika wa kurua mbara ciaku rua mbara ciaku muthikiriria na maru rua mbara ciaku muthikiriria na mavoya voya utagutigithiriria you pray without ceasing muthikiriria ukavoya wirutirite ukathaitha ngai muthikiriria na ngai no tuikaga wa kuigua mavoya atuvinguragira mirango iria tangivingurwo ni mundu wa gukunthi ngai atuvinguragira mirango muthikiriria iria itangivingwa ni mundu wa gukunthi na iria irathingitwo ngai akamivingura undu itangivota kuvingwa ringi ni tondu ngai niwe gucaga mavoya tiga nguvengerekano ingi muthikiriria mavoya mundu wa voire ngai ma na ngai akimuigua kavinda karia Ezekiel warite na Isaia akithiko akimwira vange indo seke tono wangije giakwe kindu kia mbere ndambiriria kurira kana kwambia ati gucaria sympathy apana ke atwikire wa kuvugukira ruthingo akivuguka ruthingo ri na akira ngai atia uima ngai taruri ura ngore tone muthingu kwiwe taruri ngai ndia ne kondo anayo mwa gukuvitiria ngai etikira kumbiguiranda na ni wa muiguirirenda kugu muthikira na mavuya maku mangiraga gucoko munthi ngai ndangitwika wa gugwikariria muno uturo uyu ni ukoragwo wina maundu mengi muno uturo uyu muthikiriria ni ukoragwo wina maundu mengi muno mbara imwe muthikiriria ndungitorania tiga no anga ugwire magururi ma ngai na mavoya mbara imwe ndungitoria kwina mirigo ya muturire muthikiriria utangivota gutitika akwe vinderasa no anga utwikire wa kuthii na mbere na kunengereria ngai na ngai niwe gucaga mbukite gukwira thina wa guo nthi ura wi naguo mbara iria mbere ya kumuthikiriria no kumitoria kuvitukirira mavoya jesu akira arutwo ake na akimonia gitumi gia kuvoya vingo cionthe matagukua ngoro wavota kwithira ringi wavoire
na kiria wendaga kivinge gitia vinga no gikua ngoro muthikiria gatika vindaga gukua ngoro tafadhali gakatika vindaga gukua ngoro tuturagwa ni kuyumia na kueva vinya nuregwa inonthindire na mundu wa gukua ngoro nethenya urakua ngoro nethenya arafu kwina maundu mengi munona mega na maina sama na maro na maina murio mbere yaku wenda gukoro kimatigithiriria muthikiriria tuturagwa ni kuyumia na tureumia na mavoya ukavoyaga ukamitwia ni routine ya kuvoya titu kuvoyaga vindiria we siria titu kuvoyaga muthikiria tu vindiria we na thina wana vindiria utai na thina wana vindiria we successful muthikiria ukavoyaga ni tondu ndo ni seraga vindiria we mukenu muno ukavoyaga vindiria we down muthikiria ukavoyaga riria uregwa wikariga tire nduremenya ukavoyaga ni tondu na kengoma muthikiria arathiururuka ta munyambu agisaranagia na mundu wa gutambururanga ngoma atumite araika ake nigetha mauke mambiririe gutwira njata cietu njata cia mawira njata cia biashara njata cia iviko njata nyegia cia kurathimo na mavisa atumite araika ake magoka gutwira araika ake main form of andu nuate muthikiria thini wa ritwa ria Jesu arema yakora matumito mauke makuvurunje nie na kwira manito mavoera na ni magutweka agututiga arema takwendagira ni magutweka agutigana nawe arema tendaga kuona ukithie na mbere ni magutigana nawe arema kuvangirite mitego muthikiriria iyo ngai no kumiamburania ni tono ni ngai turavoya tutagukua ngoro tutirama kania ngai agatucokeria mavoya meturi Nuwati niye mbetekete ya muthikiria nga ino soka gia mavoya. Na turavoya tuta gutigithiriria. Muthikiria nga indange kurathima na siana. Na iture kendo gia kulena gia kunyona vandu vagu wekara. Kana ginyama rege kudhoma. Apana. Ugutugu nga yavana. Osi yote mutugu wanga imuthikiriria. Mutugu wanga ini gutuma tuthi na ambena na kudherema. Na tuwekarage kuringa na ole muvango wake wekarie. Tuwekarage wega tukenete. Tuwekarage wega tuinjarari siya ngai. Na tukavoyaga tutagukua ngoro. Muthenya umuthe muthikiria ni ndwe kirakugia variori. Muthenya umuthe muthikiria ni maundu mareko makurigiciritie. Marewe mwene wikarite uguo wanaginya ndiramenya uri ugwika. Muthenya umuthe muthikiria Muthenya umuthe muthikiriria. Variori nagiregia varia andu akumarika vindari gaka. Wavata kuona takwa maundu maku mange kurowa matakuthi na mbere gukorwa kana mavoya maku mange kurowa mataraso kwa ne ngai. Bukete gukwira ngai no sokagia mavoya. Ngai asokagia mavoya muthikiriria. Kavinda karakagirikite ne kuvoya tutagukua ngoro wanange kora matuvangirite atia muthikiria turavoya tutagukua ngoro wanai kora masemanetie kundu kuna ku turavoya tutagukua ngoro ne kumenya wega ngai no sokagia mavoya Musirithani akiwa mutumi onwane mutethirie ni undu no entono no anthenia muno kugwa nae muthikiriria ngai arote kwa gugutethia na gwikira maundu maro theine ware twaria Jesu tha inyanya evandite wega na ndaika 47 ni njokereretie tuthi na mbere wega na muvango wa kigoso good afternoon

0: wa muthenya gwakia mbere emeritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theinu ari tori yaku na nginyagia ari amurwa ku Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega.

0: tuga soka tuga tonya mavujiole
1: tekura adhimua ni mundu ule wevo kete ngai munene ule wigieta muwevo kwa wake kwe ngai ni tondu wake ke kari yetamote ovandetwe ruterere ruamaji buwana sifiwe tuka